0: yo ete la koman nou ye Paul. Mab di tout bel maman yo kon pote gwo panye sou tèt kap janbe 17 paj lo pou yo fè edikasyon pitit. Men fòm sa yo mbete byen ba devan nou pou m di nou bon fèt maman. Kouraj. Nan pil nan yo kap jwi pitit yo bo isi kon ya. Men sa ka ite kap telve kou yo. Na priye pou yo pou nou sa bon de a di pou pep sa. Pase maman sa pase trop mizè. Bon fèt maman Aïtien yo. Bon fèt, bon fèt. Bwè men nou. Ba bay.
1: Très bien, très bien, très bien. Ok.